0: anese kuwashira ndeki ijiwari pamwe ndeki iji ngojino vamukati mumutundu wa Beira kulukwenda mujimweni ntaraunda jo ino nyika ya Mosambiki kudarno kitisa nane mabasa.
1: E encorajamos esta iniciativa da LAM para o reinício deste voo que faz a ligação Centro-Norte. Como aeroportos estamos preparados já há muito, esperávamos por este movimento que poderá alavancar aquilo que é a dinâmica do aeroporto.
0: Atitisu tricuva tichisimba, basa lo componio ndeki muno munyika iyo Mosambiki, lo kuda ku johina mutundu wapakati no kanjikazi kwa ino nyika. Njakadi itisu inga gavro ndeki, takana siririka, jesepo, jiripo, kuverengera zviya zvinodika mukuda kubesera kumata pamwe nokumburuka ndeki pamwe nokuda vijana na ijona nyezuru shikamwe izvi zvinozitavo kuti gavro ndeki liwanevo mavievie ngokuti kunozova ndau imwe inozoita inga muchacha jondeki zvinenda kanjikazi pamwe no mutundu jirikwaneka kakusi ko mutoro wa Africa kuzoti vafambi vokutanga nondeki kurukwenda mujimweni provincia vananga kuti varikuvetera kuti haraka iwari iyo komponenti ndiki muno munyika yo Mosambiki izoviye kopeja zvibingambini zvokuti kazinji ndiki jainonoka ngati jimweni uhwendo auchaitwa njiku yondoyo.
2: Podemos como marco de desenvolvimento, né? Esperamos que dê continuidade. Porque antes já era complicado, para além dos atrasos já ainda temos.
0: Ati ichiti kushikuwane maningi kuitira budiriro mukati mu ino nyika. Itisu zvakadi tenga tino zvipingo zvokuti ndeki jainonoka shikamwe ngari jimweni achatomburuka hajo shikamwe tinoona kuti panguva ino izvaro zvinosara sure.
3: A gente sabe que tempo é dinheiro, né? Menos tempo significa mais oportunidade de negócio. Eu acho que é isso que a companhia está fazendo, está pensando nessa.
0: Tinozviziva zvakadi kuti nguva imari kuzoti itisu tinodikana kuti tive tichishanda mukati munguva kuitira kuti tiwane mavievie. Kompuni iwari ndiyo irikuita simba guru wane maningi. Ndinevetera kuti haraka iwari ivie kuti igari mukati mo ino nyika kutami kuwe kushibatwa basi mazuva mashoma. Tirikudavu ndiki jinova kangaije mudroboro Kilimani kulikuenda Tete nukuti Kilimani kulikuenda Nampula. Izu jino sotatinja kuti tiriparu budiliro munu mnyika. Ikufara kova fambi wakutanga no ndiki yokuvira mukati mudroba Lobeira. Iyo kompuni ndiki munu mnyike Mosambiki. Gwanja iwari latimi kwa mwishitatu chino. Kuvambera kurukwenda muprovincia jopakati pomwe no kanjikazi ko ino nyika iyo Mosambiki. Shikwata cho majarga no mapunta mumutundu wa Beira muprovincia Sofala chirikuti kunodikana kuva no mabuyo mazuva ese okubudiri wavo ngo majarga no mapunta pomwe no umambo kuitira kuti vakwanise kutsvaka mazano okuda kusiya sure zvibingampini zvinovanesa. Chiungano ichiwari chiri kunanga kuti majaha na mapunda hadikani kuvoneka inga vaya vanosizwa basi ngo ulimpo bungano asi vanodikana kuva vashibata pamwepo kuitira kuti kuve no magaliro akanaka obungano. Izwari zvanangwa mushitatu chino ndi mutunga miriri muchanjo oshikwata cha majaha na mapunda mumtundu wa Beira vasamunga Joaquin pangari yokuipihwa mbamba yo njiku yo majaha na mapunda pasirese. Kudali vasamunga Joaquin mabuyo pakati po vakuru vakuru umambo pomwe no majaha na mapunda anodikana kwenda mberi achivoneka mazuva ese zvita kuti vakwanise kuziva pomwe nokutsvaka mazano okuda kusiya sure zvibingampini zvakalingana nokutamika kumabasa mupango nozvijijo kujibatira voga voga kupanga kuti vazive basa kuwanavo mukana okushanda pomwe nokubudirira mukati mumushando yekusiyana siyana pabungano.
4: Falar da juventude é evocar a essência, dinamismo e da superação, porque somos uma geração temporada pelos desafios econômicos.
0: Ati kubuya ngo majaha no mapunda ikubuya ngo zviya zvinodika kazinji kwazvo simba pomwe nokuziva kuti itisu tiri vamwe vandu varikuwanika vashineseka ngo ufumi nokuti choma muno munyika. Mabuyo mazuva ese imakuru wani maningi ngaizvo umambo omuno mutundu wa Beira unodikana kuti ugari wakaziva kuti ngo zvinotinesa majaha no mapunda asipi chiro chokuti chinodikana kunyangaja umambo asi umambo unodikana kuti ulingire majaha no mapunda inga vaya vanosusiza mukati magaliro obungano pamuno ufumi muno munyika yo Mosambiki mazuva anoza. Kuzoti mutunga miriri o umambo omtundu kusitongera obera va Albano Karish vananga kuti majaha no mapunda anodikana kuvangisisa kamari simba lovanaru mukuda kupingura zvinovanesa panguva ino pomwe nokuitavo kuti vakwanisi kushandisa mukana ulipo mukati mumabasa okusiyana siyana.
5: Kituma foro normativa procura buscar, consolidar o seu lugar numa sociedade com tanta diversidade, como demonstram com esta forte...
0: Ati, zvingampini zvizinji zvamajaha na mapunta ukuti anotsvaka mazuva ese kuda kuvangisisa kubudira kwavanako pakati pobungano ngokuti ivona vari kuneseka zvikuruwane maningi. Majaha na mapunta ngaanodikana kuti abatane avi ntsvakali nomurangarijo jakaizana. Kunodikana kuziva kuti kubatana kwamajaha na mapunta kunozoita kuti vakwanise kuzivavo zvibingampini zvinovanesa nokutsvaka mazano okuda kusiya sure zvibingampini zvona izvi. Ngodeviravo mutungamiriri wechigirita chomabasa omupango nozvijijo majaha nomapunda nomutambo mumutundu wobeira vajose chimbiya vananga kuti gukumuko rouzivi unozoita kuti majaha nomapunda ave achimwina mundau yokusiyana-siyana yomabasa.
6: Como governo, acima de tudo, defender o potencial dos jovens a nível do distrito da Beira e transformar este nosso distrito em desenvolvimento dos jovens, é preciso ficarmos unidos.
0: Ati chikutanga-tanga inga o mambo itiso tirikuda kuti tivem tichi inikira simba lina majaha na mapunda mukati mumtundu wa Beira, pomwe nokuchinchavo mutundu wedu uno. Itisu tina zvirongwa zvokusiyana-siyana muumambo. Tinoziva kuti zvibingampini zvokutamika kwomabasa, nyumba, pamwe nokuwanikavo vachingwina muuzivi osamusambi, zvikuruwane maningi. Tiri kuda kuti mumwe namumwe jaha limwe narimwe bunda mukati muuno mutundu vave nozviya zvinodika kuitira kuti vakwanise kuzvishandira vega-vega, kurura zvitsva pamwe nokutungamirira. Njiku yo majaha nomapunda pasi rino yokucherukijirwa nyamwaka uno no ndangaliro yokuti magaliro okusiyana-siyana asino chido chimwe. Tiri kumupa masoko muprovinsia Josofa Lashkamwe no Nyambane mukati muzuva ronyamaserino. Panguva ino ndakwenda muprovinsia iyo Nyambane kudanija Armindo Masinge aze nogonokejwa lo mapurisa mukati muiya provinsia kuna vanyakuvhurumusa motokaro jinotwara vantu kuti vakaima kuti vajuse nokuti kupakija vantu vanodikana kubuda mushitaka kuitira kupengenijira ngozi.
7: Mapurisa anorengoja mafambiro akanaka mushitaka kuna ino provinsia iyo Inyambani ngowarikwanika ashikoka nochunguja kuna vatekenye evo mazvibhomba jiya jinoita mukwerere kuitira kuti vangaima weya vachitwara vantu nontunduru kana kunokuvadzusa ngavabude pashitaka kuti vamweni vatekenye vazowane mbuto yokufamba ndiyona. Vadhikisaro matsimbi vareva kuti kuna veya vanozopindira vachiita basa iriwari kana musambo uhu wokuima pakati poshitaka vachingadzuki vanozosvozvinyuha ngomutemo kuitira kuti vachada kusvozvinyuha ngomutemo nga vatsvake mazano okudzuka pashitaka kuti vaite basa ravo rokutora vantu nontunduru kana nokuvadzusa vachingapengenejere mafambiro kuna vamweni vatekenyi. Zvinozoya obustrosa Davia
8: kaonekela leswaku ame movha ya xapa hi ntalo wa yona ya simama yi nga vhumeli kujata malaxaratweni kasi ku nyika a ndhawu a ku van'wani va hundza loko yi laka ku rhwala kutani ku chisa vanhu va ha simama va nyima lomu xikarhi ka xitarato wa ka hina. Hambiloko ku nga ya ku vanga mhangu hi nga cuka xipeli muchemberi loko u nyimile u cuka xipeli xa wena u cuka ndzhaku wona leswaku ku ni ligulamenti ya mimovha yi nga nyima hi ku wena u laka ku pakela. Timhaka ti mi kumeka kona tikarhi tikarata nguvhu leti tina hi karhi hi kombela leswaku hi nga mahi leswo hi vula ku na ku lomu dorobeni ka Inyambani swa tolovela ku kandzakanya ku mahaka leswo hi huma hi famba lomu ka man'wani madoroba kota le machichi a masiku ya Zimpetu ku tolovela ku vanyingi va xavisa laha xikarhi ka xitarato waka hina hi nga maheni leswi ku sahi ku yini hi vanga timhangu.
7: Ku vurekita kwa Diocleciano Matsimbe opa mapolisi anovorengo jemafambiro akanaka mushitaka kuna ino provinsia iyo Inyambane ashibuyango zviya zvinodikana kuti zvizwe ngo vatikenye vo motokaro jiya jinoita mukwerere kuna ino provinsia iyo Inyambane kwapinda verenga ndikona soko inini Armindo Masingi.

0: no, mbira kuna kuna pika yavu.
1: Andai pat.
0: Siyo, fuwako pata mbira.
2: Nyaku kamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangiza kutidi mwengalamba.
1: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa cha finyi nji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ibi pilipano falemu, chisa cha finyi nji iba pika ya avu.
5: Kumadi,
6: piru kumadidi kakamu.
5: Iye mizizi sene, kaza pika na chile sa chemera iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
1: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna.
1: Ndisafuna, karani pabwa zinainipano. Chita ningainipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chukuru.

Dalo ta kuchonga mijana kama nangoma kana mumbo jedo kama njoko siena siena mangwanani ya nampurukiri nudiga nora jmsambiki Parangi play za shiti tirangali reivo Nguvandi jone shano jmangwanani ni mseswa kama jeno kwa na kweta makumatatu na mseswa umwe 5:30 iyo minutos.

zvadaro mupurukiri wangu unodikana Raj Musambiki taurira zvemno ngoma jedu kamwe chakusiyana siyana mangwanani anosvonongo muna chovhiki chosumana apa ngati zvinokuimba kwa Romaldo.

0: andayiphathe.
1: Shiya fwako phatha mpira
2: nakukhamba wankulu.
3: Yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba.
0: Adakalamba ni matrapu juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandili kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire.
4: Kina pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ipi piripano falemu. Chisa cha finyinji nda pika yavu.
5: Kumadi.
6: Piru mwadidi kakama.
5: Iye mizi.

0: Nipigwa ki nessa rete de Massamba, só que fiquei interrogado, né? Quando eu vi, a polícia de trânsito me fazer parar. Porque essa manhã, estou a sair de fugir, mas um polícia me fez parar, eu não parei, só que ele me chamou, o chopilista. Eu parei.
1: A polícia ande pata, inde, pa nkaka wakuti, ndikalanganira kwenda Massamba. Inipano, ndakala kuzuzumika, tangu ya chinjanchi, nduli murebugene, ndachemirwa bina na mpulisha. Nanchi, inipepal nesi dalimira nkabe ndatawa. Mbwenye minafikene pa Massamba, ndadzagamkwa bina kachigairi. Ine nipadalimirene. Minipembo wa paso, ndapereka mapaso ndududu. Pepali minizavundwa. Chapewa jo kutsidzikira nsoro ine nesi lechikwata nkhabe ndadzakhala munthu wakuphatika ndachimwana tawira pepali ndadzabvunzwa ndikhali pambale nathangwa kuti ndadudumesa mtemo ndisatawira inde kuti ndadawa ikalifala ya Mbozi mfambi na ndududu mkati mwa ino provinsi ya Sofala adapatwa na apulisha aino zikwatwa Mosambike pabasa ilichitwa kwenda mbasayasaya mbafufuza makamaka ufambi wa machopelista awa anafamba na midududu.
2: Matipetriza nazo mpangwa za tanya kuva radio nsizino telekomanga ulendo mpaka ndistritu ya kaya kakupangani kuti ubale unapetriza pikwi pinomwe ndiwo unato tusire pe unsenipi na tangwa chinkutuvu chinaza mbachoneka kublokera kuna pinyama antu
1: utonge wa muluani ya kaya mondo muno provincia Sofala ndiyo anabala kutukusira mbumba ya kuperinga na kuchita pikwi pinomwe pia abale adabonera na tangwe ya kukanziwa na pinyama kutimbana kwa antu na pinyama vya nsanga. Tingenda kawona ndi akali mpisa pekukwa na kuchita komi. Awa ndi otu anakala tebetebe mizi zionsene na tangwe ya kuti mkwete mkwete muna kalao ndi mbuto za kuti pinyama ndi muna senze kerapio. Inagoswa bikulu kakamwe ndi nzo paboze na nyate. Nkadamo anasalakana mabasa amfuma muluwani ya kaya mbuya Domingo Zalfandega. Ndi adalonga kuti ya gumano mbuto. Ii inafuno kuti ipaswe madalo kuli awa antu anakumanika nkwete nkwete mwa nsanga munafambira binyama. Na mwene mo mbuya Domingo Zalfandega ndi adalonga kuti anango antu ndiwo anakonda gomu gomu buluka mbuto zao. Nanji sabveka kuti mwemule munagumanikao ndi mbuto zidabalwao, zidakulao. Na mwenemo makolwao afera mwenemo ndi napebio kuti awene nkhabita wira buluka. Pansiko zidamala paoneka ufambi wapi inyama byansanga. Nanji ndengu wadza tutuka pikuluka kamwe. Ninga kulonga kudachita atsakulima amontumo nanchi hudidi uzinji wa minda wa mara vugudwa. Tiveni kulonga kudachita iwo.
3: É difícil porque as pessoas têm seus bens e alguns até dizem que têm seus entes queridos perto. Então, sair dali significa abandono. Isto espiritualmente pode criar problemas para as mesmas famílias.
1: Mbikunensa pikuluka kamwe kwa bulusa iu wakali na kuti asalonga kuti anapizinji piao mondomo. Anangu ndiwa analonga kuti ichisachino ndikida ikiswa anyakubalatu makoro watu alimuno. Ife tingabuluka kodi iu anasalanani mizimu mbana nafunikuwa igasira moto na mwene mo safunika tikalimuno duzi na wene na kuti pano ndipada siwa ife. Nanganani basi mavavanewa ine kale ndikalinkadamo wa Kumaro Romeo. Pateni basa kwe kule taenda mpaka malinga pansi sezuwa kukuti kairi kairi kusakala zala na mazi. Tatanda kubulusa mbumba kwe kule mbwenye wekarewe kunesa. Na anji azinji ndiwa natawira kuti munu ngabibuluka na kuti ndi muda fera makoro watu. Tinati tikale mbo munu tuwera tia gasirimoto ife na iwo tikale duzi. Mwenemo pipiri pisa zanesa pikulu kakamwe pipipasa basa kuli utonge panga uoneka nyata ningana zenezi. Yekali fala ya Nkadamu nasalakana mabasa mfuma muruani ya kaya mbuya Domingos Alfandega. Balonga na tangu ya basa inabalo kuchita kupasa madalo ale ya bale anatimbana na pinyama Nsanga.
2: Akali akupitiriza maku masere peno maza na masere apaluani ya Nyaminga distrito ya Sheringoma ndio nati atambiri magesi chakachino kulongera na tangwa kugawa kwa magesi basa na azamba ichitwa ya kuchitisa kutimbutu zizinji sitambiri magesi. Santos Kolonga.
1: Akali duze na maza na manai a Pavila sedi ya Nyaminga, muruani ya Sheringoma, Monto Muno provincia Sofala, ndi wadabalwa kuti ichakachino, anati akarembo na magesi pakati pa muzi. Mbangwa zezire, zayi kwa pakwecha uku basa ilikuenda mbichitwa na kuti nduri mwaipyo azinje ndi wanagumanika na magesi. Papiaka pishanu vya nduri, muruani ya Sheringoma, pangiza kututuka pikulu kakamwe pakutatarika kwa magesi na njindi wadafika mpaka pisa pia kundhemba ninga maposto administrativo. Maseze kuti njira njikulu pakati pakwenda pakutatarisa iwo magesi kulimbumba ninga kulonga kudachita Nkadamu. Anasalakana mabasa Montomo Muluani Umange na makaliro mbumba mbuya Daniel Augusto ndiye dalonga kuti tenepa pisa pitatu pekukwana kuchita kumi na pitatu ndipyo pidasala nduli basiene bepisate katitariswa magesi mbwenye kukuru ndi kudabuka ife. Na mwene mo akali ya Montu mo ndiyo nzizi ningana uno ali nchidima mbwenye basa ili kuchitwa pamagrometru akukwana kuchita kumi na pavila sede pinati tu pizza mare. Mbuya Daniel Augusto ndiye dalonga kuti utongenze zilingana uno ulikwenda mbusaka kobiri tuwera kuti ututuse pina na kutatarisa iyo magese kule mbumba mpaka malokalidade ale na kumanika kundhemba tibveni fala.
4: Temos três bairros que ainda não têm acesso. A energia, por um lado, são bairros que estão afastados num raio de 10 km quase da vila, e por outro lado, tem a ver com a capacidade dos nossos postos de transformação, os PTs. Então, a capacidade de alimentar ou para expandir.
1: Tira pizza pitatum, pecote nzezingana uno, pecomanica inquilima. Neti da sati katitarisa magesi mpaka kwe kurenghabe, na kuti, na pavila, nsinzo ndi ukulu. Uduze peno kupingana ukumi makilometru amumpo. Na mwenemo ife tirikuchita uku na uku pakufuna tu kutetarisa yu magetsi ya fikembo kulimbumba yonsene nukutinzeru ndizenezi. Pisa piepiri vinalungefe vanzize ninga na uno basa ilikuchitwa ninga pachimikwa fukwe ibozi ishi ya kubala misalakana magesi pakufuna mwaza kule mbomba. Tingenda kawona mapete yanakumanika nkati mwa iyo luwani nkabi kwa nisa kutatarisa mpaka pisa pipire pinango. Na mwenemo mbutu de chimikwe chinchinu hii ndi inofunambu kuchita kuti magesi afike kule mwinji. Tingenda kawona chipembo cha mbomba inafuna magesi pakisa cha aerodromu. Ndipo tu nafuna kuti antu akale chiriri tuwera magesi akwane kuli mwenje. Nduli akwanisa kumangiridwa mitambo pamizi ya kubiringana kuchita maku manomwe na mishanu. Hii ni mizi itwa ya kutinzizi ningana uno ili kugumanika na chieza cha magesi. Krefala ya Nkadamu anasalakana mabasa nkati mwa mluani ya Sheringoma. Mbuya Daniel Augusto mbalonga apa na tangwe ya basi na chitwa kutatarisa magesi kule mbomba.

0: akhale ya pabera sasanyikani tiroku timoni pirengu pizinji kakamwe na mphamvu za mulungu nziku khumi na zitatu khumi na zinayi na khumi na zishanu nthanda malimwe chaka chino pakaza dushbikush anthu anati azatambiri msonkhano aphembere na ale natsizikira aphembere pontho munati muzatambire mbubanje ikulu kakamwe na mpostolo Lorenzo Fole anafuna bulukira ku mzinda ukulu ku Maputo na mbale Vitor Kanana anafuna bulukira ku Nampula nsiku khumi na zitatu nthanda ya malingwe kubulukira pa nzizi usere mpaka pa nzizi khumi na ubozi panatu pazaoneke msonkhano wa ale anasizikira mbuto za maphembero na nsolo andawa kuti basa izati kamaladayo na nsowa andawa kuti basa izati maatayo pansiku khumi na zishanu pansiku khumi na zinayi na nsiku khumi na zishanu nthanda ya malimwe panati pazaoneke msonkhano ukulu kakamwe anakhondaona anaona anakhonda famba anafamba anakhonda vesera na vesera ponsenipi pakusaka kubva fale mbuya Yesu Kristu pontho na pirengu pizinji kakamwe nsiku khumi na zinayi nthanda ya malimwe kubulukira pa nzizi utatu kumasikati mpaka pa nzizi unomwe nsiku khumi na zishado kubulukira pa nzizi khumi mpaka pa nzizi uwirwa kumasikati bwera zatambiri fala ya mulungu inafuna chinja makhaliro ako pontho bwera zaone pirengu pinafuna zeswa na mphamvu za mulungu anthu onsene anati aonani pakaza dushbikush pano pa mzinda wa bera funa visera mphangwa zinango menyani mtokozo 87-101-0353 na 87-92-99-287 kruzada ya pirengu chaka chino Yesu Kristu achiri na ife mbachita pirengu.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ndaithatha.
1: Shiyo kwako kuphatha mpira.
2: Nakugamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangiza kuti ndimwe nkhalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo juwao. Inipa ndawanga thangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga thangwe ya posi ya ungumi. Tinapa ndiri kuphika chisayi cha finyinji, musafuna mulawire.
4: Tinapeza zisi kuna imo pa masenzekero anu wa mpira. Ipi piripano palemu, chisayi cha finyinji ndapika yavu.
3: Kumadi,
5: piru mwadidi kakamu.
3: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sachemira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

Tranzizi kumi nobo zina mapindi kumi na mawiri wanzi ora jina 12 minutu shtava tepa kuimba kuda chita dokuta ala zolo menezu shinchesa wa ino zikuatu ya Mozambique. Kutimbira kunu kuradio machibesi ya nsiku kumi na zitatu. Nzizu na visera radio lekati kimakani mangasa da chita nanzatu shukima Manuel Sombe bukira mbalu madondu.

0: kuti basa nangu kufamba kwa Zindek bukira maprovinsia pakati pa dziko na kunkwiriro kwa ino dziko kwathu ya Mosambike.
1: Ndife haradi Mosambike munu munzinda wa baira mabasa ndiwo malongero njisena tiri kumwaza mphangwa zathu za ino provinsia Sofala kasi tibve zinango zakulonga kuti chikaiko chinasalakana haphali na asikana mkati mwa ino provinsia Sofala munzinda wa baira ndiwo anagugumira kupasirana mafala pakuphenekera kuli yaphale na utongi tuwera kuti kwanisi kusaka nzeru za luso pakumalisa nyatwa inatamba kuli aphale na asikana. Mwanyankwira nizwa jape.
0: Ale pachigaiku chinatsakana aphale na asikana munu munzinda wa Beira mprovinsi ya Sofala kulupira kuti kazikana pansi pasara na mafaladidi chiverano. Ndi fundu inafunika kuli aphale na asikana na utongi tuwera kusaka njira za kubweza ndule pangono nyatwa zinji ina soseka kundukundu kwa iwa aphale na asikana. Chungano chinechu cha aphale na asikana ndicho chiri masusoba siene kusaka. Pidi wazabira funika kundukundi kwa mabasa achiundale na mabasa ambumba. Pondu na ala na verena neo tuwela kuti kusaka makaliru wa didi ya iwa aphale na asikana. Mafala neo ndi wadongo pansi kwa chitata munu muzindo bera na wachuiri wachungano chinechu cha konsel chitati ya aphale na asikana munu muzindo bera mbuya Samunga Juwangi. Pakati pansembi ya nsiku ikulu ya aphale na asikana. Kulimbu ya Samunga Juwangi, alongu kazikana pansi kupasirana mafaladidi na utongi. Kuli aphale na asikana ndi chinafunika kuti pipitirize mpapioneka. Kusaka kugumana njira za kuverana. Kusaka kubweza ndule pangono. Pidi pansembi na nensana na aphale na asikana. Nenga kusaka kwa basa, mabasa upfunzi, kuchita pia woka na kupfunza mabasa na njira za kusaka makriru wa tsogolo. Ndipo inafunika. Tinaepa tiveni fala ya mbuya Samunga Juwangi.
2: Falar da juventude é evocar a essência, dinamismo que dá superação, porque somos uma geração temporada pelos desafios econômicos temporâneos.
0: Mbuya Samunga Juwangi akulonga patepa. Tikulonga thangu ya aphale na asikana apa kuthonya chikulu kakamwe chakusaka kuphedzere ino dziko. Sibasi ife sivekuti khali anthu akubverana na kuphatana kuti kuti tambuli kuoneke kuli iwo aphale na asikana. Khazikana pansi pasara na mafala didi ndichinafunika khundukhundi kwa aphale na asikana. Na khundi nangu avesera radio nkadamu wa konse municipal munu muzindo bera mbuya Albano Karich alonga kuti aphale ndi njire kulu ya kusaka kutawira pili pansi panafunika khundukhundi kwa makhaliro na kusaka chilemezu kuliwa bwedzibodzi. Tinepa tibveni fala ya mbuya Albano Karije.
3: Que de uma forma ativa procura buscar, consolidar o seu lugar numa sociedade com tanta diversidade.
0: Ife ninga utongi, padzulu pa ipi onsene, sifunu kuti, tisaka kuti iwa aphale na asikana, awa kalyampa kubverana. Pontu, iwo ndiwo mphamvu ya kuchinja makhaliro wa distritu. Ndiwo anasaka njira za kuchita kuti basa ioneke na pinango pizinji. Ndinatepo, aphale na asikana sifunu kuti agumanike na mphamvu zonsene tora kuti ino dzikuyende tsogolo. Na kune nangu avesera radio kadamu wa mabasa aupfunze mbalo mwa ino distritu ya Beira utambaruki na aphale asikana mbuya Zechimbia atonya utambaruki kudziwa ipi ndipo inafunika kuli aphale na asikana tora kuti basa ifambe. Tinepa tibveni fala ya mbuya Zechimbia.
4: Como governo, acima de tudo, defender o potencial dos jovens a nível do distrito da Beira e transformar este nosso distrito em desenvolvimento dos jovens.
0: Tipati pidi ponseni pinafunika kuli iwa ne iwa aphale na asikana ndi kie na funefe. Mbumba sinu kuti chinje mwenye kuchinja, chinje makaliro. Ande, aphale na asikana awa ndi wadachemerwa kwera kuti achinji ino distritu. Ndina thangwe neyo ife nkhabe bwerera ndule ndina pepi sifunika kuti njira zioneke kwa kuti iwa aphale na asikana apitirize mbayenda tsogolo. Khali fala mbuya Zechimbia nkadamu mabasa upfunzi na utambuluku na aphale na asikana muno distritu ya Beira. Kumbukana vesera radio kuti ntsiku kuli aphale na asikana makauno iya kumbukwa na apfundu iya pilipenseni pinasakwa kundukundu pia kusiana na kutuwerera njira za kufunika.
1: Ndifa radio Mosambiki munu munzinda wa Beira. Tirikumwaza mpangwa zathu mbiti sati tu kafunga njiri yathu tendeni tibve mpangwa za kulonga kuti utongi wa muluani ya buzi ndiwo Una passa.

0: ndaipata.
1: Siyo kwako pata mpira.
2: Nakukamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
0: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa ya finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pizo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi piripano paremu, chisa ya finyinji ndapika yavu.
5: Umadi,
3: piru mwadidi kakama.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndimumu ene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakama. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
3: Hey, yavu! Nukusaka ngaradi, tuwele chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

Bweraniku pakati papindi yathu ya ngumi kulonseni. Lero ife pano tinalonga na thangwi udidi wa kusuka manja. Ine zinanga ndini Jessica Maria, veserani mwa didi. Avesera Radio Mosambiki, imwe musaziwa kuti manja mwathu musakhala pirombo pizinji, kuti ife nkhabeona na maso athu. Mbwenye tingasuka manja na mazi na sabao peno na dota, tenepa ife tinakwanisa kutamangisa pirombo pepyo. Pontho ife tinakhala na manungu wa kuanga, pontho tinakhala na ungumi wa didi, pontho tinakhala na piana wa kusanzaya. Ti udidi wa kusuka manja. Avesera Radio Mosambiki, ife tinga samba manja, tinatunda kulumwa kwa mimba, pontho na nyoka za kwenda, na ndenda zinango za kusiana siana zinasoso na thangwi kukonda kusuka manja. Mbwenye tingasuka manja kulifya ndonsene makamaka kulifya na ngono, tinakoza kutunda ndenda zenezi. Ndininji pinachitika tingakonda kusuka manja. Avesere tingakonda kusuka manja atu, ife tinatapula ndenda zizinji. Pontho tinapasinana pirombo pa kung'anyikana. Na mwenemo lekani kudwala, manja kuchipa pirombo wa sasanzaya. Mbwenye manja kuchena ndi anang'ono na ungumi wa didi. Avesere safunika kutisuke manjatu mitizati kadya, tingabuka panchimbuzi pakumala kusinzeka, pontho tinga watsira peno kosomola. Avesere tinati sale na pano na pindi yathu ya ngumi kulonseni. Lero mukakhala na ine pano, ine zinanga ndini Jessica Maria Shoni. Salani mwadidi, sambani manja, salani mumukavesera programa yathu.

0: Apa dipanggil dipanggil dipanggil ku melakukan semana? Mau ku tanda dan?
1: Ini nunggu nak bangku ku semana? Jepri nyamati, tak baca apa musi mangwana. Jadi kita ku baca apa musi musa bodo. Jadi kita ku mau usah berisi penyimpan. Jomin mendung kerenya.
0: Jadi Nti mwomwe ndepa yukulu mwanyi kiru na msonsonu unatwende kunani?
1: Mwukutanga tanga nutambisa babangu babu mpama songani nga watambe mae maruhiza nga watambe njovi ya mkaji mata kakiku nga watambe mwana Selina nga watambe mwana Antonio nga watambe mwana kakiku nga watambe kakule wate zara nga kakiku nga watambe na pia mama Sara nga watambe manu matange nga watambe Tumasoro nga watambe Sotumingo Roshi nga watambe kakule Somadoso nga watambe Somazembo nga watambe na mwe mwe maki ya foni yangu
0: Takuta takuta mbuya bulikira buzi tinatisani mwadini mweni
1: Buzi baba buzi zinayanga ya mumbu lisenanda ndoni mazunganyi Zika niko sana tanu babuzi
0: Ankonde mazunganyi sani mwadini mweni cho cho
1: Takuta fai takuta fai
0: Alright Oito, doze, cinquenta, onze, trezentos e quatorze. Kumala kwa sumana, 18:19. Mwadza mwafika, alô?
2: Alô?
0: Bonoti.
2: Bonoti, mwadzirotani.
0: Vovô, mwadideni pia chibasi, vovô, na gosto ndi mwadzukulu. Vovô Manungu ali rodo. Tikulonga nani?
2: Mukulonga maru kubingala kampira kulonga Nyaminga.
0: Ankonde kampira mukia Nyaminga?
2: Zi Nyaminga, sim.
0: Nyaminga mukongera mpimba zipi?
2: Chisadzi.
0: Sim. Chisadzi undoji. Valeu, seca, guadidi, seca. Pai Nkulu.
2: Aí, baba.
0: Kwa kunyamingo, kumadzi mnampepweni, piri kumenyambu piri peni, pipi peni panangu nkabi.
2: Mepu zula, kineya maningi lero, dimatibesa, jivuvumba, teo razini, jivuvumba, piri mkonde,
0: lepo. Zulu ya tinginya, lero ili kumenyampepu, tae?
2: Lero kumenya na mazenu.
0: Kulipu tinginya, kulipu kumenya, menya na kutinginya kwa siana. Ndimo mwenye pa Nkulu. Apo mwenye kilwano nakumala kwa semana mwa kutandatani kweko?
2: Ma kwa semana lero tiripano, kinae mangwa kishandu na kondua kato. Iyo kumu basati nja kusola mamaki na tiriloji wa panyumba. Sabado, kifamba-famba, mdunuko na kigreja.
0: Lero ndi kinae lero. Nsanga kino.
2: Kinae lero.
0: Tuwa pata bongo mikrofonu. Watu wapata kwenye mikrofono kwa kitafila na chizungu? Mamona nzaga kino? Ndi kumpangu ti lero ndi nchi nae ndi nchi shano lero.
2: Lero nchi nae lero, nchi shano mangwana.
0: Maona pale mkaramba huku karamba, right? Nzero zeta mali rato pala na ukaramba. Palemwe. Mbuyi ndi pia didi mbuya gwinya dzukulu basi na kumala kwa simana. Kuti ndoko ni pia nukamwa palemwe. Ndoko ni kamweni.
2: Takutoma na kubesa na imu mwini kupati ya basa mbuya vuvu minini.
0: Takuta mbuya.
2: Takuhiri ni kuenda ya vuvu wanga na chumea kukuliku wali masamba.
0: Kuni vuvu kukuliku noyo ndi zongwe pia ni nsekezi.
2: Zongwe.
0: Tendeni mbuya, tendeni.
2: Takuhiri ni kuenda kuna sobi nyonga na kimera zee na sasona alikuwa maa sasona kwa mara sakalama chinchi. Na kitati ndi kwenye kuna mananga na kimera milinda kumanga mashikarenya. Na kishandi kwenye kuna mbalanga na kimera mika li minyava. Na kishandi kwenye kimbi sabalengo nsene kumutarara kimera mkuna kampira.
0: Unipai?
2: Na kumalisirani kimera na baba.
0: Tene. Malisirani.
2: Na kumalisirani kusimba
1: mankazanga na ini pana kunipiga sima pa jamii hapana familia yanga ndio ni ziwa kuna kampira ni maru kupiga kampira
0: ndipebe vikafuneni ziwa sakani kuti panangu mapita ndudu mwambuya. Basi basi basi mbuya chocho
1: obrigado baba
0: takuta.

Maso maso, chioni mwadini. Lepa mbuya likwenda mbuya. Alikwenda mbuya. Mbuya ntonyoki tendeni mbuya ntonyoki. Mbuya barubu kenye minga tendeni vya tina kutukunja kwa doka. Mankalamba salimiza nambo tae mankalamba. Panga pamale ni panga pamale nkoma. Kudya nkupiti sirana kudya. Pamaulo nsiku ya lera babu shekali yangeni nifofo mininu njidati salani, salani mwadidi.

ndio unasia nkazi onde wakondana na wamuno uru na nguma na kurupe na funa chita pina funiwe kara mungu wakule tari moda ito na karebo pina funika mkupi mkupi dana mbozi na mbozi mkuzi ya nana skuru na nguma na urunga urunga pina funiwe chitilatu pina funiwe chitilatu kato tuangisire ni mabanja wakuti anatu te akuzi wiri atu mamuna na nkazi.